mwaka mahanda mukiragumo na ugacinage tiyo age mabere iria mwaka oyo makwereirwo ngai ithe bito nio macokeirie agekeno nio momereirie ngai ithe bito nio matirereire we ngai mwega na we ngai mwehokeku aya marabangeirwo kuona uru nuthu mwaka ni wa mahotanira ni wa maroerera ni tondu wa tha ciaku na wehokeku wa ritwa riaku aya magukaeire omatuge na wira nuthu mwaka ngai ithe bito na nio matugete ni twagucokeria ngatho ni twatia ritwa riaku ni tondu wa tha ciaku ni tondu wa wehokeku waku ni tondu wa ni tondu wa tha ciaku ngai ithe witu ni tondu wa thakame yaku ya gatorome ni tugerete kundu kuraguoyohia ni tugerete kundu kuri na mogwati ni tugerete kundu twenjeirwo marima ma kiroho na fiziko ngai ithe witu ni wikite wega ugatuthingira ugaturuta kuo ugatucomora ngai ithe witu nuthu mwaka amukira nguma na ugocina gitio ni ciaku ti itheru ngai ithe witu twirite twandike merirĩria maitũ na marua maitũ nawe nĩ ũgũtuĩka wega nĩ ũgũtũhingĩria nĩ tũkwandĩkĩire na tũgakũnengera kĩgongona-inĩ gĩaku tũgakũrĩrĩra na ũgatũigua amũkĩra ngumo na ũgooci we ũheanĩte ũgunyu wa werũ we wĩkanĩte wega werũ-inĩ we ũtuganĩte werũ-inĩ we wambararanĩtie werũ-inĩ amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku titheru ngai ithe witũ nĩ wĩkanĩte wega titheru nĩ ũtuganĩte titheru nĩ ũrekeire nĩ tondũ wa thakame yaku na hinya wa rĩtwa rĩaku titheru nĩ ũrathimanĩte titheru nĩ wamũrĩte ũgatuomora kuma roho-inĩ wa gĩkuũ ngai ithe witũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku wĩ mũthingu na wĩ wa kwĩhokeka nĩ tũkwĩhokete tũgũta gũthiĩ na mbere na gũkwĩhoka ona harĩa mwaka ũtigarĩte nĩ tondũ watho ciaku na wĩhokeku waku nĩ twagwĩta mũno kĩrago kĩa mũthenya wa ũmũthĩ caitani nĩ egetete egocithie mĩtũrĩre-inĩ yaya matũthikĩrĩirie thĩinĩ wa institution macukuru-inĩ kĩrago kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũhotani ũyũ ũrĩa umĩte na kũrĩ we wa nuthu mwaka nĩguo twaria mĩbango yothe ya mũcukani ebangĩte igũrũ rĩa matũthikĩrĩirie matigatobore mwaka ũyũ wa 2026 twaria ũhotani ngai ithe witũ mĩbango yothe ya mĩcukani twamĩagithia hinya twamĩhotomia ngai ithe witũ nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku aya ngai ithe witũ ũtoranĩirie twahoya ũhotani mwaka ũyũ twahoya breakthrough mwaka ũyũ ngai ithe witũ nĩ watũma tũtuĩkanie nuthu mwaka amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku nĩ ũgitĩire mĩciĩ nuthu mwaka ngai ithe witũ nĩ ũheanĩte mbura nuthu mwaka amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku nĩ ũrathimĩte bũrũri witũ nuthu mwaka ngai ithe witũ tũtingĩgũtetia tondũ wĩ mwĩhokeku ngai ithe witũ wĩ ũtwĩrĩte wĩna mĩbango mĩega igũrũ rĩgiĩ mĩtũrĩre itũ twagũthaitha ũreke tũtobore nĩ tondũ wa tha ciaku na wĩhokeku waku nĩ tondũ wa hinya wa rĩtwa rĩaku ndũrĩ waconoka ndũrĩ wahotwo mbara ngai ithe witũ ndũrĩ waconorithia igũrũ rĩgiĩ mĩtũrĩre ya matũthikĩrĩirie aya ngai ithe witũ makwĩhokete na magũkwĩrĩgĩrĩra aya marĩ na iroto ngoro-inĩ ciao aya marĩ na maithori ngoro-inĩ ciao aya maragũkaĩra kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũmeke wega ngai ithe witũ ĩtĩkĩra kũmahotanĩra mwaka harĩa ũtigarĩtie nĩ tondũ wa tha ciaku na hinya wa rĩtwa rĩaku nĩ twagũcokeria ngatho nĩ harĩa ũtũkinyũkithĩtie o ũmwe witũ angĩ ngai ithe witũ marwarĩte matirarĩ na mwĩhoko mwaka ũyũ nĩ ũmahonetie na ũkamahanda nĩ ũmacokeirie riri ngai ithe witũ nĩ ũtuganĩte na betha na thahabu ngai ithe witũ nĩ tondũ ũtonga wothe nĩ waku twagũthaitha ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya ngai ithe witũ ũciĩke wega citobore mwaka ũyũ
Netano we gai mwega na we gai mwehoke ku. Tuwalia kiwage ya ku mweli yoyo. Tuwakoma roho ame ya kima sukuru ine. We gai mwehoke ku na mweiguwada. Otuereta siya nasito nerosio ruito. Kaide wito ge tuwela madhuli na matumia maroge na siyana. Kaide wito marode rema utoga wa siya lia ya nesia na isi. Amo kilaguma na ogosi na gete ya nesia ku. Netano wa keo. Yesia na otuganete toyeiro ne maitheri na gocaka ya koige goro ine sito twago thaitha ne tondu wa hinya wa ritwa riaku aciari a matarakoma ne tondu wa ciana ciao iria cire masukuru ma boarding twago thaitha Gai de vito veka ne vega. Tu hago toma masukuru ine maya. Reke gai de vito kere lo que asia liage kinya moiso. Gai de vito ea nadayo goro ine si asia liaya. Aya male ide ine wa daerema matira amenya. Si anasia ore si karete sire masukuru ine. Tu hago daida roho ame aki. Ore ora urura masukuru ine. Ora otoma oro agahinya. Oro odarara mefago ode agoma. Gai de Vitoro Sioruito, Sionaki Sia Sia Naisi, Sionaki Sia Sia Ria, Igorolegia Sia Naisi, Rekasi Kinya Nere, Nasio Gumana Rossi Rosso Kerere, Tidero Gai de Vito Edera Sia Limitomore Tuanehina, Tasia Naidene Duemo Koao, Idene Due Kerere Rokiao, Idene Due Kenokiao, Natana Tuema Tuda Mada Isi Gai de Vito, Tuago Daida Hotani, Tuako Mai. Kuo doa lisia siya na nini Gaide vito netono wada siyaku Aya nini nimego kora Nimego gimara Gaide vito nimego toria Deine wale toria Jesu Kristo We gai mwega na we gai mwehokeku Hedere akore kolitomono Gaide vito netuonete Oke hada siya nasitu Sigororegi efurali vito wa Kenya Toga wadaida na wogato igua Tuwakaya kiloko kia mudanya wao mode Tokia berelia mweli yoyo Tokia berelia nudwe geamu waka Gaide vito netono wada siyaku Netono wawe hoke kuwaku Isi siya nane igokora Isi gaide vito sitomaga siya limetu gumanie Aya gaide vito nemego toria Aya gaide vito nemego doma Aya gaide vito nemego hega Aya gaide vito neoko maradima Aya nemego kora magekua daga gaide vito Otoria jesu okolira Akienda uwa neado Na akihota na kinyage kuo na magario magoma Netono wada siya kuna wehoke kuwaku Tuwalia kiradimo Igoregie siana Iria siya masukuru Netono wa ohotani waku We gai weda na we gai mwehokeku Otuerete atumiare amarelaga na kigimareku Siana isini nisia airetu Hedere adoma koro wanehinya Aya neo magago kaera Tuohoya netono wada siya ku Aya marede inyo amasukuru Mwe gogo kaera Aya mago kaeira netono amasukuru Dene wa department say Siawa SES na ireike Tuwago zaida Ete kira koma igua Ete kira kwa igua kire roke yao Gaide vitu ya mare Mare kigogona inege yaku Marago kaira netono wa ugiteri Tuwago zaida Netono wa weoke kuwaku Gomanda kia goshidhie Dhukuru ineishi Gomanda koeka anya Dhukuru ineishi Ete kira goto igua netono we mwega Netono we mwehoke ku Dukare kekio weke kenene Kiolera adhi ora uguo Gaide vitoru oro ike Roakorela Tuwago zaida Netono Ni odaide kaga Ete kirago toigua Kirago kia mudanya wao mode Titodo toriega Gaide vito titodo ne toigua la mono No ne todo Wamaweko maku Na ugosio goso kerere Gaide vito kirago eki kia mudanya wao mode Tuenye eti ya mono makeria Torea hiya bere inesi yaku Doga ato tiderere Toigue ne todo wada siyaku Ne todo tutoreo siena siyaku Ne todo tolea ohodo na omo odo wito Ete kirago toigua na oto higelie Tole na kere na otafoyori Especiale getaro gea gatagate Gaide vito tuwago eta ne todo wao diguaku Na weho keku
waku etekera gutuigwa nacio ngumo na ugoci gucokerere we ngai wetha na we ngai wa kihoto ti itherũ ndũtuanagĩra cira na marakara ngai ithe witũ kũrĩa tũkũhĩtĩirie twahoya ũtũrekere twahoya tha ciaku na wĩhokeku waku kwaya gũkorwo nĩ mĩario ngai ithe witũ nĩ tondũ wa tha ciaku ĩtĩkĩra gũtũrekera kĩrongo gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ona ta bũrũri ngai ithe witũ nĩgetha tuone wega nacio ngumo na ũgooci igũcokerere kĩroko gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twĩ na mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro atĩ nĩ waigua ikaya ritũ na ithaithana ritũ nĩ tondũ wĩ ngai wĩ tha na wĩ ngai mwĩhokeku ũtwĩrĩte tũgũkaĩre nĩ ũgũtwĩtĩka tũgwĩte nĩ ũgũtwĩtĩka ngai ithe witũ tũkũhoe na nĩ ũgũtũigua tũkũrutĩra magongona na nĩ ũkũmamũkĩra ĩtĩkĩra kwamũkĩra ikaya ritũ kĩroko gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo ngoro ici cigĩe na kĩhurũko nĩgetha ngoro ici cikene nĩgetha ngoro ici citheũke nĩ tondũ wĩ ngai mwega wĩ ngai mwĩhokeku na gũtirĩ ngai ũngĩ ũhana tawe nĩ wega ngai ithe witũ nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũgũtungatĩra twĩ na mwĩhoko atĩ tũragũtungatĩra ũtũiguĩre tha ngai ithe witũ na ũtũhonokie kuma mogwati-inĩ kuma maũru-inĩ ũtũrũĩrĩre ngai ithe witũ ũtũtongie ũtũgacĩrithie nĩ tondũ wa tha ciaku na wĩhokeku wa rĩtwa rĩaku nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa makinya ũkinyũkithanĩtie nĩ tondũ wa ũhotani ũheanĩte amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku tũgĩthiĩ na mbere twahoya ũtwĩke wega tũrathime ngai ithe witũ ona ta ithuĩ twĩ Radio Africa ngai ithe witũ twahoya tha ciaku tũgĩthiĩ na mbere na mwaka ũyũ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũhotani wa kuma January kinya hau watũkinyia wĩ Ebeneza gũtirĩ ngai ũngĩ ũhana tawe wĩ Adonai wĩ ngai mwĩhokeku wĩ Jehova Rava nĩ ũhonanĩtie ngai ithe witũ wewe wĩ mwega na wĩ mũthingu ũtungata witũ wa oro mũthenya gĩtagũthiĩ na mbere na gũtwĩka wega na gũtuongerera wega ũcio ngai ithe witũ gwĩtĩkĩrĩka kũrĩa kumanaga na kũrĩ we ngai ithe witũ breakthrough ya mawĩra maitũ ngai ithe witũ biacara customers o ta ũrĩa ũtũraga muoyo ĩtĩkĩra tuona wega nĩ tondũ wa ũthingu waku wĩ mwĩhokeku na gũtirĩ ngai ũngĩ ũhana tawe na wa matũthikagĩrĩria ngai ithe witũ aya matwendete oro ũguo tũhũ ũgĩtwĩka wega ũgĩtũhanda ũgĩtũrũgamia ũgĩtũtheremia ũgĩtuongerera ngai ithe witũ oro nao twahoya wongerereku wa mbeca ngai ithe witũ wa ũgĩ wongerereku ngai ithe witũ wa biacara wa ndandũku wa maũndũ nĩ tondũ wĩ ngai mwega na wĩ ngai mũtugani nĩ twakũrathima na nĩ twakũhoya kĩroko gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ irathimo ciaku itwarane hamwe na ithuĩ tũrathimĩre ngai ithe witũ arĩa matũgenagĩra ngai ithe witũ magatũhe ũtungata na njĩra citiganĩte ngai ithe witũ aya meheragia mathaa mao ona marĩ bize maũndũ-inĩ mao nĩ tondũ wa ũtungata wa kambuni ĩno ũthiĩ na mbere twakũhoya ũmeke wega ngai ithe witũ nĩ tondũ wa tha ciaku arĩa mapatinaga hamwe na ithuĩ ũmeke wega ngai ithe witũ magacĩrithie ũthiĩ na mbere na kũmeka wega na kũmatongia nĩ tondũ wa ũgacĩrĩku wa ũtungata ũyũ wambĩrĩirie mĩaka mĩingĩ nacio ngumo na ũgooci igũcokerere nĩ twagũtĩa mũno na nĩ twakwenda gĩtwarane hamwe na ithuĩ kinya hau ũtũkinyĩtie wĩ Ebeneza tũtikuona ũru ngai ithe witũ tũtikuona ũru nĩ ũgũtũgitĩra twaĩta arathime ngai ithe witũ twaĩta atoria nĩ tondũ we wĩ mũtoria thĩinĩ wa Kristo Jesu na nĩ wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesu twakũhoya na twagũcokeria ngatho na niĩ hamwe nawe mũthikĩrĩria twĩtĩkanĩrie tuge nĩ gũtuĩke guo cihandĩte thaa 10 cia rũcinĩ ĩkahĩtũkia
na dagika mirongo etatu kwenda tuikirie twacokereria kaini ya gotoe kiugo kia mwihoko tondu wa thaciake na wihokeku wake.

0: Kena FM nituraku gwera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
1: mutumia ni mami wehoke irwo kurera na kurugamia rociaro rukite
2: ngina wacia na nyingi ciage kwire itake gwetago
3: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
4: kuguna ni de mutiwira ni muhuri wa biashara na de mutongoria
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
6: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na airĩ ũregaga nĩkĩ
0: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
7: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
0: gũkena rũcinĩ your morning kickstart
8: rũrũ rwĩmbo rũngĩ rũtarahutĩka gũkena FM rwĩmbo tondũ
0: Gukena FM, idatu shiangu.
8: Idatu shiangu.